Mai ngā tāne whā te maunga, ko mga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kāranga, ranga maha nau mai, haere mai.

0: Rangaranga maha nau mai, haere mai.
1: Tau toko.
2: Ka tuku tonu atu te reo mihi ki te wāhingaro mō ngā tini manaakitanga, ko te rangi, ko te whenua, me ngā tini taonga tuku iho mai, hei whai oranga mō tātou, mō ngā whakatupuranga katoa. Ka huringa mihi atu kia rātou kōwhetu-rangitia, e kore rātou e wale-waletia, huri kauata anō kia koutou katoa e ngā reo e ngā mana, e ngā tini whanau ngā karangamaha huri noa, ko hau tēnei ko hōri hapi mana, te kaituku pānui o te reo takiwā o tautuko, e mihi atu nei, whai atu nei, wā tātou pānui.

0: Mga tani fate mai ngā ko mga muka te marae ngā puhi te whare hokianga te moana ngā puhi nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kārangaranga maha nau mai haere mai.
1: Hui!
2: Tautoko!

great talk with fire ipo human. Kiaro hanui mo ite tonu ki te kotuku, rere ngatahi mai mo wakita.